0: Mai kapaho.
1: Lamai.
2: Muniyavas filuwaluma nuwadhiya 1 MHz divahi FM tune kondama.
0: Lamai kapaho.
1: Lamai.